0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: G'day, Tau. Whamalo, I beg you. Le tio kon go to my FM si ta pon da ko ha mala bu tu ma fanga mali ke mala wa ke fra ko da e ta ngai tu wa ki pa mo ngai po bola ve ke fa vi fi ak mutol ga to ngai pa no ma he fi afuni a ngi ga la u ki ai be ngai ta mo nu wa ka ki mutol ka sa po ta kon go ya ni sa wo eh Koia tanga kuin strani mai be mo lauki fo I pa nau tali de rei e ko hanko lau te is always next year to I tali mai mo ta ta fo ka tu ki fi fi ani sa wele ta uni e ki me han e pe ko na ki ka sa po ta na li ona ta u la ko na li ona mo to lo a pa fo fo bi de vai nga pa fo fo fa na we na vai nga ma ma li ta u ka gan ko lau me ta u pe ya ona Motali pe, pe ai pe hamo ma. Ang motol ko na, ang sapota ko na tima tolo ha. Malo, malo iwa inga whanau. O, whawifia e ki tau tolo ngoli na mea. Ko mea e taha e nau. Na, kwa fuko kwa yu whanau whasi o he mea. He wike hei la la, he u filmisi. Kai ora ko vale ku chefu Facebook. Ah si a ke pe ki fi misi a kon koi me e u. Ne ha ora ki ai.
2: Bo ko me a foki. O ku to ia tai mini o ku mo popular anga a Miss Eua. He Miss Lady Maria, he? O ku ke ke ilo e kakai a Miss Lady Maria o mana tu ina tore hingo ago a Miss Eua. Ka ko me an. Ko ula kamata ko ai fo I Miss Hela la ho na hu mai ko ki tu ago ke introduce na to luhe.
1: Ko ya.
2: Ko asma ko Miss Eua. Pe ko me ia aku. Na ta fulu ia we kwa e he he blau blau he. I said, "Mam, kok tok se ia ha Miss Hela la contestant oku ta ka uliang ia ia he. Oku ta wanga fok, oku ta wanga fok. Ke foi kiri, ke foi more more, mo foi ma, ai mo foi as mo foi ta ta ta uia.
1: Ko la pe a lo turi holo manuri, un tutu hela. Oti kan ai pe kuli. Ya miseu. Pa fo fo pe pe miseu wa.
2: Ta ko ne faka ofo ofa pe a miseu wa ya.
1: Ka ko miseu wa na ta usio bu jai. O kai ko un hako la nu kala no. Ai ono kiri. Ka ko no loto.
2: Lan gwa ne loto. Ke pe un lan ha ne loto ya nga.
1: Ma sani sani mon. Ano la mon de la u ko e fi fi pe to la ya. Ngāre nā usio koe ni he whainga tō ngā ki whewhini koe. Ia, mā wāngi mone lau. O kuton ki ako ai e ni hi koe koe unia. He koe piu a o whāena e whai koe koe he ki whewhini. E nai koe ne fuaki e mea unei shea e ne ngahi me pāre o kuma. O koe je pehe ia kini ai kua koe sio mai kakai. Tako koe ne whai tō ngā pi a ona.
2: E o ku alupeta I mi ia moe hangi o ku they're all the same, he? And I miss Hela la contestants, eh? Or now train, get now daddy fehu imo, they're all the same, gets a little bit boring. Who may I miss Eua, yeah, or Maria, Miss Hela la, eh?
1: Koya, Koya, go Melele, and who may my wife if you got like, go to my bed, not you talk to your daughter, who my Facebook, my Maria. I feel I can now behind the hang I give Miss Eua for a few years. I had time go, yeah. Oh, don't take your matter for you fast. Konga ke alua ke awhiwhia e Miss Eua, eh?
2: Miss Eua.
1: Koia, DJ nau hā whāi ngā whasi pe ke awe aki awhiwhia e Miss Eua. O motolgo na whanau mai. O ka pau kua taha u ahne mea u tokanga ki a I pefe. Hā u ki heni o whakau kua te meheni re tio. O o mai koi matapā ane awa pe mo a tāka taha pe ki haku. Koia ai DJ, ai matapui whasi.
3: Ladies and gentlemen! When Samantha steps onto the stage, you already know something funny is about to happen. Miss Eua Tourism 2026. Samantha, Pola Siwa Masi.

0: The home of great music, only on the local one. 95.1 2MIA FM, Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Don't the hound get any ma. Think of other day meet Jeffrey.
2: Yeah. Mano, be the DJ. My first year going out to Araki Manatu. I'm going to go out. Kai je mei mana wa ke hofa ha ko tu ai ngai pol kala mo ja fi mi ka ko sa bota ai tu e mai e fe mai va ta po ta ha ai ko community radio we agree fi fi ta fa maro be mo tol ko la ko e ka wa ti si ai mo fa no mai ai be mo mo ki a fe mai Pagali a mai se halo mai bin mat pata ta al mai mo war.
1: Paga ho mama foi paso ko le tie mata pa.
2: Ko ngi ra. Ko me ko ni ko ko e ha be me ko ko ha ko ye ma anga ma fa ka kau kau mo ara ko ko ni ma mana tu ke fa ho mo to lu te ma fa ko atu
1: io ko fa ka mana ta tu pe ai tonga day ko e a ho to konaki a i novema ko la ki to konaki ko a novema ko a ho fitu e fa ye he Griffith Memorial Park pe ku kei faka fe ya pe kakai ke fokotu ana ki stolo me akai pe ko ana ki stolo me faka tonga mo e ka fai va ka pa o ke faka am ke alo hiva pe ke alo taolunga hau o ka he tonga te ke fie fie e aho. You are right, Jeff.
2: Mandi ko aho ia o koe koha. Ko aho pia ka kai tonga ko doa.
1: Tonga ko toa pe.
2: O ku whakaatara ki mo tolu ko doa. Ko ha mo mea o mo koe stolo. Ngahi a mo ki mea kai. Whatau atuai. O ku ataa pe. Ka ko mea ki mo puka ha mo stolo ki mua.
1: Ia.
2: O ku ko ha aho ngatai e puka ko ni koe stolo.
1: O ka topa.
2: O ka topa. O ka topa. Pada kata apa kau motor kau nak pemau ke ayah mau tahu le aku ya, pas vivia itu tahu aku, mesti kau tonga kau tahu begitu tahu, kau je pehe kita pehe, kau ha tah mai fe mau fe, kau ha ibe yang motor tonga, mau fe yang mai kita kau fakta, kalau celebrate ya aku tonga teh aku ya mau wow mai heku, fakta tu mau lato ofa kadek motor kau tahu me artisi ay, hat tah pe grief, begoi tu ay grief. Fe be ve dugu mo ya yo mo fe ha e tonga te ihe gu ya e un astol ke ke e ma wa yo a be ko tu ma ko ta uni la ya ki fra fe ki ki tam be ko tro wa ki se ne o ne fra le le en u fala ni tonga ha mo un ai vala pe he a o tu ma mo ilo be ko tam na ti te be tam ko ko cho sto
1: io
2: ai ya ki ai be tam no fra fo fo bito fra fo fo bito tan io ko me ba ke ta mai usai abi ta au ta kai ro ye fi ma ye ki ar ro ke ma fa ga mari ka tonga ke ana u
1: iya
2: ala u ngai te te u
1: fa mona mona
2: he ko ngai ku ta ara tu ni ko ta ora tu ni ko as ko fe au ko li ki fa ko ni ko fe au ko na mama ni ko mate matonga
1: mate matonga
2: mate matonga o ku ta u o ku ta u si ar tu ki ai ka he to pa e ma ru ki Top. Oscon go if you are going to go.
1: Caco, Caco, Cole, Capau, Cuya, how far I am, I have his store, Pacafe to Takmaki Ataha, Riverina Tongan Community Association. Hilkia, if I keep forms, see peke, ke fagafon, me a mautol, ke mau ilo, be a quete, ke fagatau, my key form, ke a council. Coyape, eh?
2: Coy, Tomata, o go, I can go. Ko to na ha a pinko o to fa to fa ka ka o ki a ti si e to ta fa le hana u
1: na e o te ke fa ha fa ka ta me yai since then he o te ke fa ha I think if you fa ka ta a ti si e fa ka mui mui ta na fa ye ki mo a he po pinko
2: okay
1: so te ke fa ha ta la no a pe te but I ku it was a successful night people had fun he
2: Tola, I met with you here, go away, right?
1: Yeah.
2: In the warm water. You know,
1: Ko foi fasi ko ni pe ko ha winga ku mari mari pe he ai.
2: Ko screen. Ko screen.
1: Ko screen. Tau tupu fine mato ai me tahi me a tako ika hihifo.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Oh, yeah, ma, Robbie, the DJ. Come fai facile che? Guardi, ma il cinema tocca di metai.
2: Ho una falatai.
1: Molto bene, ma che fa anche da metai fin mal tua. Sai, vengo, vengo, da uccidere, lo becco, ecco, ho becchi ai, ecco, ha, ho becco, ecco, ha, con il... Tu mi si, becco, ci cauraghi, eh? Io, ah, fa malo a DJ. Fai facile che era tu mai, fa fifia, che tau cagai, e via, freni. Ogu, ma chi mi ha, go, nao, allora te weekend or so che go la che fare così un con due o fare le con due le ca
2: ah io main cave bio main cave street main cave
1: adia mogi o mogi no no fai bo bo la ver mo si co era con due ne fare le con le business sì poi a gai tonga o o at ca motor che mo o bo bo e business a kitama fravo fo bito hanga ne hanga great ne kakai mwanga ni kosi uru faka fofa bito mia pa kwa ke pehe ko ni ka kosi uru ka tonga pe o mwanga le ka o te ai mu kitama ho ni perdi apprentice ko ki ko ka lani ai mo no te hina ba mwanga mu kitama ha mo ta ha o mu na wo pe o kosi uru ka ko te sio pe ki hanga le ka treat na tolu o kwa ki to ke me ni hanga twitter no ki te hina ko na mwanga we pe ko fra fofa bito na kosi e si ro hanga fra le le mia pa ko me a book fai koe popo me giai mo appreciate pe ne fai nga e nga koe ne fitaula koe mo ne kau customa
2: me customa keke pa langi pa matakali keke
1: matakali keke o koe
2: motua ke isi
1: matua au ke kau kiti o ku nau hao kotoa koe tatawa e pe nau hao kotoa tatale lei nau tolu pa koe ai o ku motolu kakai tonga ko e tahani ka kautama una fale na business in Griffith of a big tahani tanga bi kau china ko e kau china ana business aru kau china ge onti tanga tu bi fogi na tolu kata wo po po ke ting na tolu hange ka ko ha me kai ko na ko na ki hanga me to be ki fama na tuat ki ka kai ko na ko ko e tu aki atu
2: me kai asi o simo ofaliu so ko e ko totongi pea ota, he? Ke make hau fresh. Koe ufi, koe tangai ufi, koe tolai te au wanoa, tangai talo, tolai te au, manioke, paanga e tolai e valunoa. Pika inga ngata pe iai, ko oleni ngungu tau, e piso pe iai kau mamonga, o kuiai ene hosi, tolai te au ke fui kilo e hongo furu.
1: Iyo, kilo e hongo furu, ke tuwa hau se taha, eh?
2: Iyo.
1: Io coi io che falonga di cagadonga e Griffith ca ma per fare motor go my big Griffith ta ca io river in area coi o cuia e I host for tau e bi so per con go e
2: si
1: asma monga ai ro kilo un furu da la teau la cosiosi da mo fa cuia e la foi mia kai o gu
2: Yeah.
1: Pema abiki tau toni ki nau tolu ko ia ku mea. Koe kua mea whaingo fua. Ai nau whainga ki o mai. Koe whainga ki o mai, paku nau whainga ki ngā pē. Ki lele ia ngai anga ino fua.
2: So, ko si o si e Facebooka, ko yone hingo ako ta ahine tonga, en ofa liu. Ko e Facebooka, ko oleni ngungu tau he Facebooka. Pa whaka manata tu pē, ka pau e iai hao seo ata. Bathroom se ata pe ko mea pehe ke fix pe ko mata pa se ata luva pe ko mea ko ta masi a misi se misi mo lo sita fifita a Brian fifita ko hakuna glazing hakuna glass ya ne ki business ya an mo si ulolo mafi ene si business fighter
1: ko yo
2: TM photography
1: mo falong mai ko ya ngai fangi kala kakai tonga en yung nau si oma bai a mai e koloko ni ok falere nau ki business ok tonu be kakai tonga mo katak be kata o mua popo e nau ki business kakai nga kumbone lau neongo be masiva ka pau pe ki tau o feinga pe ki ngaki popo e un nau si lava mai tomu o mai nga kun fafo e tonga e ki koloko ni
2: Maki, ki hua tupea ki whakapalangi. Nā kuia hea palangi uheka he nao mea lele tai min o whakamuia le tio oga 95.1 2MIA FM. We support the local Tongan businesses here in Griffith. We have the Griffith Man Cave on Yambu Street. Shout out to Leka and his boys over there. We also have Lolo Muffy from TM Photography for all your photography needs, whether they are weddings, birthdays, special events. Please contact TM Photography on Facebook and Instagram. We also have Hakuna Glass for all your glass services, shower glass store things, windows. They're our Tongan businesses that we support. Brian Fifita, Leka from Man Cave, from Griffith Man Cave on Yamble, and Lolo Muffy from TM Photography. Whaifas hoko, DJ Sake, honey, ki hila mai ange, ki a mi. DJ.

0: music to recharge your day on the local one, 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community. Okay.
1: Maro. Langkah hiungo yan. Nahahiba ko yan. Aku mau lupa mah. Maro DJ. Maro si... Nahifas. Au dafa no mai au e fiafini ka wan ka lau e kai be tuku e frangonga tuku nga motor ko na vie komi hosi ko e piso me kon ko e mamonga o ni hanga frata wa e ma e lava ma mi ai ko kilo hanga fulu ok to la te au
2: ko ia
1: ko kilo hanga fulu ok to la te au
2: fetuta ke a
1: fetuta ke be ke
2: ole ni ngungu tau ngungu tau ole ni
1: okay O que já de fica telefônico em minha pé, Facebook.
2: Que fema, mal que fema, o ia tá que aí telefonia, internet.
1: Eu sai muito bem. Sai bem bem.
2: Ah, que fica tá minha caitonga, io. Ah, tá aí o fito la te agua no atalo, to la te au, manioque, to la valu noa, fito tá que tá aí netonga, he Facebook app, peco ofaliu, ah, peco capaz que mais emociosi, porque fito tá que an que aí. Paka pau o kuike ke ya ha Facebooka, pa kuike ke ke maheni musiosi mo ofa, pa ke fetu taki mai koe ke a TCA ke mau pass on your message. Ko ia?
1: Oia. Malo abito e nao. Nai, jai pe ki, masi na aiki o hao moia. Na aiki tama na aiki o hao moia, ni nai. Ka ko ngā kusi mo uhe ngā ue, nai pe ko hao ngā ke whakaeke eke ki ai. Ayanga kwen kwen ni hao kwe polo karamatori kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen Aku si mau eh ngau eh bagu kerja lama di rumah ini ngah. En lau fia fan nong bel aku ngah berha eh angah. Ha lau me aku lau mau. Ihe oh my god kau hepol kalama.
2: Eh. Aku tak fia aku kau tamata imin.
1: Eh makau tamat aku tuh ni aku total ngofur tu me me fang kau.
2: Bel aku lah yang epe nau nafui Darlington Point.
1: Kau kau tamat Darlington Point kau me lah yang be mau nafui ni Griffith.
2: Yeah,
1: voila.
2: He voila Avenue Showgrounds.
1: Showgrounds, yeah, me. Yeah, mar mar to go over. Eh, moment ten, pak mu tong ngopur tu pui. I Darlington Point, pak to go, pak mu to go valu, pak to fitu I Uroli. Nau no fanga ko ya. Aku hangi kalam lau. Si ma pui kong hangi kau taman, kau ni hangi taman eh hau foro. Bangun lau fie fanong ngopi, kuhangi siya ki kakai tonga.
2: Iya.
1: Ai, mea na ni maa umu hola di lei eni hau kong kai proklamu ni. Epea, ui ape na, ai peo ki ngaki tama pe ya amau tolu.
2: Iya.
1: Ehe kai di toi nofa ui ki toi ai ati kau tama kehe ne hau.
2: Iya.
1: Nau ai peo ki ngaki ni haa ni mea na maa ui kau taha kwen ne hau ai.
2: Mm-hmm.
1: Eku kehe kehe pe ana tala
2: nao. So kau taha ya koe, kai hae hingoe kau taha koe?
1: Kau taha koe ni koe ngawe ki ai koe kau taha koe Dreamminder.
2: Dreamminders.
1: Ehe, ai koe nau tau lia ku nau. Poi, ngawe na tau taha taha pe ki almonds only.
2: Iyo.
1: Koe je pe ki mauto e aha to e fruit pe koe hangahi, pe koe mori po ngamia pe.
2: Iyo.
1: Mauto lu nau taha taha pe ki almonds, ai koe mau. Mea bea o mau ngā wiki ai.
2: Pa koe tuk tai mini ke ho si o, ko hea e tama si isi itaha o ku o seha o ho kau kurupu, mo e tama laita. He na kau suke mo tu ane nei, he wasn't that, he looked quite not young.
1: Iyo, ma tolu ku koe pingi hata ui o ku mea, whangata ngata. Ai hea o kunia ma tolu, ka koe kamata o kamata he tauata, you have to be 21. Ai te te tauata pa tuk ngopo hea o. But the hanga ma kauta ma recruit mai ma tonu.
2: Iyo. O kia ha maximum?
1: Koe ma maximum ma ma tolu, it depends for me whaama, me ka koe whaama.
2: Iyo, iyo,
1: iyo. Ngā time go ku lele ai koe time ini, ku holo fo ke ngā oe hawezi. Ka koe time hawezi, ma halu ku ma ko te autup. Ka koe tue time ini ma to whanoa.
2: Ka ki he ta o koe ka ngā oe koe kulaba hao koe meitonga. So kamata he ta uataha. Ogea ha limiti.
1: Kamata ta wata ha arone pepe ka ha pe...
2: Ivi.
1: Ivi ko ngoto ta ha pe pe lava o... He ko dipende ko mea lahi pe dipende me mitong. Me mia. He? Ko e... Anga lau ko e nautolu pe ko e ha pe mea ko e mia ku nau. o lava tau tau moe mo i lele.
2: Pero hai mia.
1: Koe kau tau le whalele kon koe katoa u kau ngau na honga kon koe whetu tak magi muli ni.
2: Iyo.
1: Koe kau tau tau tonga. Una papa whonga tonga koe ki whetu tak magi muli ni. Ie kau tato ki he. Seasonal workers, eh?
2: Iyo.
1: Ia, kone tō koe ia, ku hangi kone koe lau kone koe, whikau ak kone koe moe, mo ui lelei.
2: Yep.
1: Koe, ai ka motol kone na e whaamiri kone koe, ki motol tonga, ku mo whanau mai, mo to kanga ki he momo ko, ku ai ki flu, ta kai hole taimini. Pa ku whanau ngopo, ku lai whaku, ai kai puke moe, mea ko unha pe, ku mo tato kanga, ai ho mo, ma, mo, te unha ke maa whana.
2: Maa whana.
1: Eh.
2: Fufule e tau ni maa ki mo he tau kai.
1: Ko ia unha mea pe, whangi mea iki, iki o kwa ie tau, iki. O kwa ie tau futuranga ki ai, ako maa uinga pito ie hanga kutu kan koe. Ki he si no, moi maui lelei, moi tawha koe si. Whaifai lau pehe koe toko tā, mori mo chipi a koe. Aka lau, tau, seki, toi pe tau hawhi o mani, mabe alu tai.
2: Time flies when you're having fun.
1: That's it. Aka te, ai mata, tukoi mata ki foi fasti te. Aka tau hokot ki ai.